0: Yan Ono Show, Mayan FM.
1: Mayan FM, na buong pwede na abisyana, e ninigo sa yung Naro County, Telurungan.
0: Mayan, Mayan FM.
2: Mayan FM, ipinabuhon po yung tili, isumiso yung kaya.

0: sungwan ng kakanya.
1: Ibigay rin siya mas sidramura ng kapatid na ko si Emmanuel Olekisi.
2: Diyan niya bonan upi kay Lelio ni kay Esa ito.
0: Kay maginye siya sa Olo Shole Kenya.
1: Misha rin karama kasi?
2: Yes.
1: Nigyara maindeleo. Nigyara yola riko. Nigyara la radya. Nigyara sukul.
2: Nigyara o shu. Nigyara karambe ni bia kajay.
0: Imagine. En kakanya.
3: Dere magya. En kakanya imagenya.
4: O 5 Lesa Teatro Mayan FM.

Asere nyorata ino Jehova. Asere neba jini ya wayo. Asere birisi no Jehova. Lakayanda masendelelelelele bosa. Asese age Jehova. Ashor magilani lor magal. Asankai narasa. Raya kai ne meru milikai olay jaye Jehova. Rakayana basenderere bosa. Ashe Jehova ramayane kishuyan. Icho yomara bawe kitingota lava Jehova. Ya wayoga na bajiti ya rola bale lola itoriani. Ya rola nkalang. Kiagi yogi yola sarlana she. Kiagi yogi yola sarlana she Jehova. Yole rejobegi mucho miro inonok. Rejobegi mucho miro inonok Jehova. Rejobegi mucho miro inonok incharwa nashe. Begi jingul gorri etili inonok rengisisa. Begi njoya nashe nigisisa ngarna ino. Tanga mwena she, tanga genye sida ina ijana. Tanga mwena she Jehova. Wara itera ntariki ya dukoya. Wala itwari ya dakai baga unara rikiditi kira moisiru. Erunja kaya kwa riki yoke mpirisino. Erunja kwa riki yoke kaya. Engiroino Jehova. Iraya kaisu mariaru engishu yang Jehova. Irayo simlang tada laba leile. Erunja kai meidimu yoke ndamunoti. Erunja Jehova meidimu yoke mbane kigraima. Erunja Allah iduari ya disuban mara legi notelo toto. Erunja kaime berake ilie noito Jehova. Erunja kaime rimiri yoke. Erunja kaime ruburni yoke. Kirejo yoke ashe. Asamura lankalang. Asamura Allah iduari ya dilegi suyang. Asamure jeunotang. Re kweri gino rana rana. Asesiage Jehova. Asamere ya legay legi janyu keg legi janyu ke Jehova. Asere na batini ya wayoka la itoriani. Asere pirisino la itoriani suman. Asere nyorata ino kitoga. Asere utaroto ino Jehova. Asankaita karagedile akai suman. Rama gilani diarwe kishu yang. Merumi akai leka legi janyu ke. Rekayanda mas endere bosa. Rekayanda la mas endere bosa. Asesiage Jehova. Asankaita nyorata ino. Asera karagedi rayang kayang. Ro la kalangi ye Jehova. Ro simlang wala itoriani. Idere totang. Wala itoriana kaye ngwere ro ranga laba boken. Pegin di maras negi rasa narang karagaye. Pegin di mudra Jehova nisya nalorona narang karagaye. Kirejo yoga she Jehova. Asamura mayana yo. Asamura mayana altau jalang. Asamura mayane kishu yang. Asa kaida karage biori shonda mnod. Asera karage biori shoseseni. Asera karage kishu nyaga ikanagi yo. Asera karage nicho yoke lege gunmare seremiye. Negin cho yogi yanashe. Kiagi yogi yola sarlanashe. Yolo rejo begin rogi yalungana linono. Lala kayo ino sormo maire neboye. Lala kayo arivigol nigore neboye. Reje duroko ginano leloi silgai laine. Leloi rabiral ningolo sorwano onanu rolasar. Na ino Allah yok loi tabir rabol ningolo sorwa ye rolasar. De lasar liya dwama ya nefem. De lasar rakai legi gragi ya narmasai. Igragi ya lasar lana shere na kenya. Megira yoto gimiti ye Jehova. Megindi miyongo le miti ya laitoriani. Nabegia wala sarlana shere na kenya. Nabegia wala sarlana she Jehova. Ira Yesu barakai magilane. Ira ye kitok Jehova. Merumi ankaile kayo legi nyanyuke.
rebel taw jallang tanna kenyo laitoria ni ilebu nyel taw jallang chehova merigino yogi nenintu yoga merigino yoga laitoria ni subara walaitoria ni rayo simlang rayo simlang kishuyang.

Mayuro Simlang. Erwa long encho mera yoga ke Jehova. Amo Kristo kore no lon lava. Shumara. Neriaga yok mingwa yok kira aman kero kishin. Agiragi yok alaretuni. Olaitengenani ola utaruni. Lolote nebo yopo kirishata tankarna olaitoriani Yesu. Ashera ngara kenki anga sinyari. Ashenki anga sinyari tentino tiatu nkishuyang. Ashera ngara kentino enki anga sinyari tiatu alta ujalang tankarna Yesu. Megiri kino yoko olaitoriani nintungwa yoko. Meri kino yoko ndokite nenda asa yoko. Meri kino yoko olaitoriani nkibungarani mbungwa yoko nkaik. Amu yote joro rore lino mbunga yoko tankainaino erarene. Olaitoria nankai ashe, tangara keni tuwa karingwa ikiyo. Tuwa kulaba itinile, ledoko ya olari, kia utaro la sarlangla na ashe. Aira geta duka yankejeki nume kwa olaitoria ni. Aja ashe, tangara keni tayankai subat. Aja ashe, tangara keni tayankai yang. Arorori shane meki naringole ni ngori yok. Ni ngorake yok kwa olaitoria nankai. Nizo ala nkalang, takarna olaitoria ni yeso. Kirejo yoka shete nkake nyasidai na ijana. Kireja shete mpirisino. Kireja shete retotoino. Kireja shete nkarake nito alankalang. Kirepe nkarna ino. Amura ye kitoko alaitoriani. Nemetumia nka ile kai. Oleki nyanyuki. Ashete nkarake anaibada. Yola itoriani ote retana. Anaibada kunolo enolong ontarikinti kita muisir. Na yote retana Jehova. Yote retana anaibada. Na beki nchoya na she, tankarna ola ituria ni Yesu. Ireja ashamura nkai, kireja ashamura magelani, ireja ashamura kito. Kware na kenya nini nankai, ola ituria nankai tangamula sarilangla na she. Kiagi yeta na kenya Jehova, kiagi ya na she na ingwalda ujalang. Kijoirokisi sankarna ino mekiri kino yoke nintu ngwayo. Tankarna ola iturian Yesu Kristo. Asera karagini cho mara giti ene kunolongi po wakin Jehova. Yankai oisho yo gerishara. Negisere mie ye Jehova. Asera karagini la sarlang la saramare. Liranga mwapo wakio longa la ituriani. Wala ituriani langkire jashi. Ure tankakanya sidai na ijana nekirepe ankarna ino. Negisisi ya mra kito kwa la ituriani. Kire jo yo kashi. Tanga muna la sarlang la nashi. Ashe Jehova. Na te Kristo Yesu Baba kita seremaye. Amen. Mesi shala iruria na leni nungon lengiri shene mayen. Karibu sana na Jumapili kitoke ankai. Agi etuwe Jumapili ni naikashki. Etuwe Jumapili ni nusu olari. Agajuki etuwe Jumapili ni nara tikita moile. Jumapili tikita moile duho tata. Kintoki ajinkule Jumapili ni tikita moile. Kwanzia elda hapa liobishana. Kwanzia nda Jumapili. Kagi nchanka ya na shure nkara kena banchi na yawa yote nkarne Yesu. Eranka isupa tetimiri shure yoke. Etuwa nkalang etu ingwa yoke. Ayuni kibwaisho ni nyola sarlena shi. Tankarno la ituri ya ni Yesu Kristo. Kajendungo rizol nyankusi. Nolke saruni na mnyaka.

0: Olopeny enajore metumi olekinyanyukie tenkarna olaitoriani Yesu Kristo osingolo sido oleng naake ogira aitabau yiok sambili natugirritie ildaikani ora ile nemokore ananake tenkiresheni kake kaata osinga lenkae prophet David Osojo kore tenetu aisho nafasi meiroroki yiok neng'amaa yiok tenakenya tapala maitedemu ajo kiata duo swali e bibilia keetae olaiguanani yioloti ning'oti oleng te Bible. Ore laiguanani naa etejoki ilang'eni nchere ninye oigero isingolitin kumok oleng te Biblia naa kenyor apa ninye ataranyaki enkai neiguran oleng. Kang'ae laiguanani? Tolikioki te 0785-929283. Ore te Facebook etii swali Facebook tayari. Tawala ina swali tenaa Kenya maniki nitum arake ye otum Bible arake oya Bible nabo oo bibiliani naara ong'wan nagira aishooyo tenaa Kenya tenetemayian. Ore sii ya neja naitedemu ajo ore taisere nikijing enkomono onkolongi naapishana nabo kigira aiken enchomito olapa leile nusu olari alafu basi nikiomon engolon enkai tenkaraki enankai nusu olari ogira ajing'u tenkarna Yesu. Neeku terretenayu oltung'ani pookin osuja oshi yiok tenetaa olasar arasinye tenkorropil naa inewueji kitumie utaro tenkorropil kuanzia saa 10 mpaka saa 12 kila siku Jumatatu mpaka sininye mpaka Ijumaa. Aishangai anashe tenkaraki singale ngai prophet David Osojo singale ngai kulo lekisiai enkai tenebo iltung'anak kulo laata testimony na ino shipa maura atiaki ntai enchom teneere iltung'anak oyie one on one maurushi atiaki ntai enchom ene prophet kanisa CP Christ Pinnacle Embassy Kitengela tenkaraki one on one maurisi ushi aishoru nambari yenye etii iltung'anak latiniki omo namba nanya enoshi toki najo ninche lelero ronchils yani naimen kabisa kanyo pa imenita sitaki kwe story badaye aimenita tenkaraki sitaki kwe story badaye je ndungs kora labalo nangalikincho sitakangi kufanya hivo. Kaka ishangai anashamu kwa miaka 7 tumefanya kazi na wao. 7 good years. Sijui kama prophet anakumbuka. 7 good years. Tangu 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Kiti dara 26. A whole 7 years. Nege jingira olaba liopishana. It is powerful. This 7 is a good one. Kenjangai anashirangara ke anarane nche. Kera bali ngole kichipika ajo lazima wakue. Nenjabalu ngalari yaka lazima rabi iti ndai. Iti ngampo o iti Kenya. Eri hapa nkata natulike yu prophet orore ili nkai kaja akuwa ya Kenya. Tukatumia WhatsApp. And it was really. Nikasema ena reji. Aripi narugi nito ningote. Na yu naishanga yu anashira nkarake prophet David Osojo. Nkarake apostle Backson saningo. Mumekua baraka sana prophet orore kirmasai.
1: Hallelujah. Mrs. Yeso learning of Boken. Usingalanga yele prophet David Osojo kanisa ni CP Ministries. Kibara apostle engineer Bakso Saningo. Wale kanisa ni helikota nezi Kitengela. Ndiotu Kitengela. Kitengela town. Kanisa na bo moja wapo kubwa tani ya town. Ndiotu. Kanisa na boro Maasai. Sapo kuling. Tiharua town ya Kitengela. Hallelujah. Ni bauta oneji o ile kanisa wa Masai. Ile kanisa wa Masai. Eh? Your brand. Aha. Ile kanisa wa Masai. Take babu video feel like not that do ile kanisa wa Masai. Ne iyo age. Ike in fact ya uni mpaka waje nikizi. Amen. Akira online ngobwa kina kana Yesu. Ajoge kaya shahe o mum. Pa bautena mayan. Eng mayan. Ramayan. Mayanara. Ramayan. Mayanara. Ramayan Mayanara.
0: Amen.
1: Ewa Mayan Nijiro Olo Ewangon Olosho. Ewa Mayan Ewangan
0: Olosho. Amen.
1: Ne Mongo. Aragona Otungu Mona Lengo Shuro de Mayan. Kupitia na broadcast. Ena kipindi yanko mono. Hadu alona kumona lengo shuru. Ina ronkera. Kikida vile ya waki testimonies.
0: Kubwa sana.
1: Nigena yu testimonies. Olo wana wana wana wana wana wana wana wana wana Tuna kwa ino roo shuda ya mayan. Mikena yu. Mikena yu. Tuna loti ngambo. Pitia mayan. Niki mpuno kini mpuno ngambo.
0: Amen.
1: Tuna la rangara. Pitia mayan.
0: Amen.
1: Tuna loti serikali. Pitia radio mayan. Era mayan.
0: Ya mayan.
1: Ya mayan ata.
0: Amen.
1: Era mayan. Wangan.
0: Olo show.
1: Olo show. Agra mayan angai. Ino roo tena omum. kila mwisho alaba
0: mhm
1: alo shagini hoji
0: amen
1: ama yenel tonganak
0: mhm
1: ayaluwa naibun
0: mhm
1: anajua kayashe kila Friday kila Juma
0: mhm
1: kizi yake ngorobil kila Juma kwanzia saa tomon
0: mhm
1: kizi ngorobil mbaka saa tomon are
0: kesaba
1: hallelujah
0: amen
1: so ajuza ajo singalanga hii prophet devil osojo
0: mhm
1: na leo niko hapa
0: mhm
1: nagira wakinda hii tiangarna yesu
0: amen
1: andanga mru
0: salamu
1: amen
0: amen
1: amen
0: wow karibu sana prophet niki njanga hii anashira nkarake lotu notoino
1: amen
0: kora na nati ya kapa long Friday kora vela hapa na kikira hapa umono kia rapa nko umono naji ya madaraka power prayers Nenye baki tijinye lava lele. Naishanga ya nashamu yira roide baki yoka I wrap up.
1: Amen.
0: Ana enikitere uwa baki enko hii enkolonge juma.
1: Mm-hmm.
0: Karibu sana prophet nekinchanga ya nashe tankara kentai. Papa mm. Na magilani tankara ni yeso.
1: Ashe yeso.
0: Ashe tankara kena rishara nekinchangilani ngururi lino Jehova.
1: Mm.
0: Na iro ori ori kiyo merijinga yoke. Merijinga yoke lta ujalang. Merijinga negut.
1: Ashe.
0: Merijinga memories ang ni giruyu. Tonda munurang mera amejutoyu.
1: Ashe.
0: Merijinga yo netuwa na kini ningitu inakata ke tankarno la iturie ni yeso ero ranka imato ningi yetu rayota na Kenya taasa ina ni yeu ye na irasi shori yok aneni yeu na are yeso kito omono
1: amen
0: karibu sana
1: hallelujah
0: ayo
1: ningu kila Juma na kila mwisho alaba aluno jama yane ndai piwa ayanka yo ayanka ina ni mpiris ori lankai ayanka yi mpiris ngirengana
0: shanka
1: yi enkishi yo yanka enkirot ara na ibon ara ngolon ara enkiroto enkitengena wendo na bona attract lona te dumai enkitengena izindo rukumo kai wale enkitengena na very powerful
0: kamu
1: kia leka ni chache ne enkitengena na ayewu yuwa maubiri
0: oh hallelujah
1: tofauti enkitengena
0: oh maubiri
1: maubiri
0: yes
1: wale enkitengena ne yu ankara nado
0: ame
1: yu ni ni kumpainene na unene paka ni bu
0: kesaba
1: ule maubiri na kwa uruilu bwake ya uni pe munga dhakanyo na gendelea
0: kesaba
1: ayana ya makendo una ji ayanka ya uri powerful sadik ayana makendo una ji olagira uipungusa kia ngolun olagira uipungusa kia ngolun
0: kili
1: masai uipungusa nyo
0: ayirongor
1: ayirongor kia ngolun
0: I don't go. Kupunguza.
1: Ani umijelda mu kwa lega yule town. Kina kwa rangi na ling. Hallelujah.
0: Amen.
1: Olakira oyada.
0: I don't go.
1: No.
0: Engolun.
1: Engolun. Niki direke swahili nyota ili upunguzwa nguvu. Ule bagra ya magele rorei. Agajisa arongo mono very deep. Nedi yento kina ji olagra nimiri yoto wale meara olagra nimiri yoto wale kumagadio kanyi jalagra wala lagra ni engolun ni hibaki yankai pegi yuni pra dubidja pegi yuni dubidjo ngaa piti nga nako kiari yento kini kitefaka yankai powerful
0: amen
1: na mikinto kisoma wala lagra na zawadi ni engolun zawadi na ingu yankai
0: wale
1: zawadi wa watu ngana kini bulu wana nikita lichampa nikita ngisoma nikita ngishu kake wale walagra na yankai mwa
0: narai
1: sukul university
0: narumigi walagra
1: iyu wake yara nilade oo ayina le somea lagra lai akata aa iyu huni yake yara na ina pe wale atari watu ngani uriana kwa nimi yara doa kanyo la kala lai ilu wala mi lado kama anu vayu ni kanyo ruha la kala lai kanyo no
0: kanyo la kala lai
1: kanyo la kala lai kumu lime yolo na hatari na kakwe zara mayamakana hatara na yamaki ola kira kata oitongora kinyo yungolun ola kira uro uo ki yungolun upuza ki yungolun hallelujah
0: amen
1: ola kira na ni lini desi ai wa lagra nyeso di otonga nak maso ba siya mbuku es matayo are ulikere li letomon matayo are
0: ulikere
1: li letomon
0: ne jorori lanka itate na buku ya Matayo are ulger lenye letomon nejo orori lankai matayari olgeri letomon orepe edol ninche ilo akira nengida tengida kitokuling
1: gilasie
0: orepe edol ninche ilo akira nengida tengida kitokuling
1: orepe edol
0: ilo akira
1: inengida kanyo nati ilo akira peringida letokada kanyo ratua peringida te Laini ngoni kama ni kidol tonga nake kiguro anaka heba ule na Yesu bebe yuni
0: wow
1: tete bili njere ni soma po mbele ni soma ra
0: tesiadi
1: ni kidaru kwanzia ni kidaru kwanzia le Israele ile ni yelu wado kanyo kiga ya magazini
0: Matayo are kwanzia olkeri leile.
1: Tera ubrala unia umbaka tomo. Biatu mbrona kopi.
0: Kaya raba la marushuko isi adi kidogo. Yes. Orebe ningerode ina. Nening. Aingai ninye o Yerusalem pokin. Orebe iturune nja labolo sakituwa. Ola itengena on kita napati lilo orere. Neibara joki. Kaji eyunyeki Kristo. Nejoki ni te Bethlehem Yudea amunchi etisiraki ajoto loiboni lankai ore ye Bethlehem tenkope Yuda miraho kini tiatua ilaituriak le Yuda amu ye ebugunyo larikoni oyoki aitorel tungana laine Israeli nabeipotu erode langeni tongurat nere masibunyo lenga nkaraba naralie ilagera Neiruwa ninche Bethlehem nejoki. Encho memparumba ina kerai. Ore peitu mutumu ninye. Nikia kiki olomoni pe alurusi na nuwa serem ninye. Nejolikiri li udo. Ore peidip ninche aro ni olaigwana ninipo. Ngora, ore ila akirapa oroduwa ninche tolo sayen. Neriko ninche metaba na netashe tashumaregwe jine tiyan kerai.
1: Ineriko alakira ldunganak mpaka nerino
0: nerila inakira ila
1: nata ule ntoki na yesu ldunganak tengishu ino na olakira menelewa my sister ino
0: kabisa
1: ule ntoki na yesu ldunganak na olakira lino yesu ldunganak alakira mpake nero inyeki no
0: ya naito inyeki anakirai
1: nakirai nedo tomon Ule peatol ninche ilo akira Nengida tengida kitok
0: Uling Amen Nengida tengida kitok
1: Ule peajing Aji Netol nagarai Umoriam Moronye Negil Kung
0: Aseren
1: Ninye Nepoli beniale nye Nezaki ninye
0: Gishorot
1: Sahabu
0: Wengorobil Wemanon
1: Emano, ii nebono tunganak, asu ywa lakira, kwanzia east,
0: losain,
1: nepa wumetula de enkera ina roi wogine ragara de mpeutu. Mpeutu roi nyegi, kako alakale ne, nere yiruo sahabu. Emano,
0: wengoropi.
1: Kake wole wogine roi nyegi,
0: Nempeut. Bo.
1: Kalo lo rustirua.
0: Nakitua. Amen.
1: Kalo lo yoru. Ego lo kunza iti mpesai. Sahab. Nito bile injere. Neto le lakara tolo sain. Telakwa. Jambo la kwanza. Kumpe to le lakara lorongani.
0: Kibala.
1: Kibala lakara lorongani. Na ino ipi ya sakuru la sakuro. O lakara lorongani ya mu. Kibala ala kera lato ngani. Hano peki unipi, iki unite nakop. Ya? Ezi uto wanoko edibar, ote mutanta, ote enkope nki enget. Wala gali no. Na ina mine wadwe neli, ezi nkera na ae, tenko hege. Kanyo?
0: Lakira, traduaki. Traduaki.
1: Na mine wadwe, ezi nkera na ae, erolari na are. Ezi nkera na ae, erolari. Ezi nkera na ae, edi primary. Ejezo ya, edu wakadu nagarai. Ilo secondary, ilo college, amu kwa lakara raduage.
0: Iti ilo ete graduation.
1: Ilo ete graduation. Ne, kake ni ilo tona umu gado, ya walakara.
0: Walakara.
1: Langeni.
0: Cabinet.
1: Near Yiri Langeni. Ever you imagine? Or only a uni. Never we have a committee. Cabinet. Langeni. Researchers. Hado. Kanya lagra. Abnormal. Negradua. Neither Langeni. Well lagra. Oleri kore. Olengi ro. Yaki falme. Ole ni herode. Na mfalme.
0: Ola iguanani.
1: Kwa wesh nalaga legra duha.
0: No, lola iguanani.
1: Ola iguanani. Dedi oligir rok.
0: Ehe.
1: Wea lagra. Ki lori ya lagra na nga.
0: Kenda ito lori ka?
1: Ehe. Tine muna ya laga le biashara. Migi ya rashida. Ma lagra ma yelo le no. Le kawaita kato.
0: Megi nyamal.
1: Megi nyamal. Kage. O lagra uwa.
0: Ajingo lorik.
1: Asula territory. Ananga.
0: Agile ngiroria.
1: Ngiroria ino. Neto gindo wana. Enyi rentom. Endo sudu lagra. Bage neri. Dewi bile njeri. Ineri ko. Neri ko. Kwa lagra ato ngana. Mbake neri ankerai. Teo jindo iwogi. Tempe ut. Aleluya.
0: Amen.
1: So wendo lagra ya mage. Nalwe kati bile njeri. Wale peta ato ngana ke lagra. Nehi parengi da sapo. Olaga li no loiko ronga nak peki nyuru. Olaga li no loiko ronga nak peki ndesiai. That is why jifu zero munu kia laga li no. To munu kia laga longa ino no. Ameri roki meri ronga le mera olaga. Ilu ala lagra lagra lengi soma. Tolara lagra lembira.
0: Lengi guran agen bila.
1: Lengi guran. Kumogol dong anak lo arimpira. Kaya me wogilar lagra lembira.
0: Kumogol dong anak arimpira. Kaya me wogil.
1: Kilar lagra lembira. Kumogol dong anak aran. Kaya me wogilar lagra.
0: Laranyari.
1: Laranyari. Aramin naipa.
0: Aramin. Aramin.
1: Kaya maru lagra laranyari. Kaya dia dong anak arimpira gosim kolonji.
0: Bas.
1: Dia lawan million jauh bayang kolonjari. Amalok kira lende.
0: Otali.
1: Olio. Olaga lende lo ubiri. Olaga ne marang ne tiviene. Ne itangasa. Na te ne tiviendo na ine tivi sarbanka.
0: Talalem.
1: Talalem lankai. Na olaga lino.
0: Kesebo.
1: Kage ne tivi togne meke alona kai. Ah dolado.
0: Ayjali.
1: Na olona ji olaga. Kero olana ne lara. Olagra lengi soma. Kumu lwa soma re.
0: Kesema.
1: Soma na yisomi. Kage idioldu ngani. Tangu pi soma. Eralga sisi. Eral bilionea. Nete mwure nyirobo wake ma yisoma. Rama yisoma. Rama yisoma. Kube. Meti alaga lini anake soma. Unaiga.
0: Unaiga wengine.
1: Kage merine.
0: Gira kasu jalo.
1: Kumu lwa nako wakwet. Zuni kaya, wala flani aladia, wala raidi Canada. Ndosi ya nyosha mengoronga moka.
0: Agwed.
1: Agwed. Meldonga mikumbi miare lagra.
0: Lengwerara.
1: Lengwerara. That's why. Halto bolo kaya magre ne. Ama one of the Friday. Yumana bo. How to identify your star.
0: Eningo biyelo lagra lino.
1: Kaya ingo biyelo wado.
0: Eno lagra.
1: Lala galai.
0: Yes.
1: Kwa rara. Nina kaya magi. Kaya magi ndo naji. Hatari. Olagra.
0: Oitongora
1: kion kolon niwagra idimi neponi alagara kion kolon nidimi
0: aizongora
1: nizongori
0: kion kolon alagara
1: kion kolon niwagsiye teni dolapa kodongone reherion orofa era lagale nyong ulun tendolo rongone rodoye ningora erodoye engolono lagale ne izongoragi nyota yake nguvu imepunguzwa nimito sa
0: yes
1: grava endelesi dai gafla paka suzi kikira ne changagi yabo changia rongana
0: Erai
1: ichangagi. Ipungue. Erongoro. Erongoro. Engolona lakalino. Izongoro aki. Ningiro ta. Girava. Iyaraba lakalengi soma. Yaba number one. Number nabo. Gafla.
0: Rudi abu.
1: Yada.
0: Abu rudi.
1: Aigil. Irava number nabo.
0: Tadarasa.
1: Wadobia baya kalaze ya he form four.
0: Form four. Second term.
1: Na yeni musho. Nyetere male buni kanyoroi. Nyetere ndoi wakanyoroi.
0: Nekimbori ntumo.
1: Nekimbori roi kanyoroi. Nekimbori ntumo kanyo. Olagera. Tongora ki.
0: Engolon.
1: Nyote imepunguzwa nguvu. Dola olola ingola de Facebook. Dolo kuna mwangaza. Naona nile anaongeza.
0: Anapunguza.
1: Ninyora.
0: Yes.
1: Kainge ni yilu wado. Erobono ya lagala yengolon. Kaiko ni yulu wado, irupone ranye.
0: Engolo.
1: Engolo. Jambo la kwanza, ndadala do, squeeze. Oltonga nak, ibole squeeze, oltonga nak, lari engolo. Agila tena void. Kaiko ni yulu wado, irupone ranye engolo, tola kira lai. Ndadala do, oltonga nak, orte engolo, tenakop. Ironi ni the nesta napo.
0: Oh Jesus!
1: Aipanga biashara. Aipanga maisha.
0: Dunga ligmaniza.
1: Dunga na ligmanta.
0: Egoli.
1: Egol. Nairi ngulun. Nairi ngulun. Egolo robiani. Egolo ondo grupogin. Ngora.
0: Yes.
1: Iyolo.
0: Aje robone ngulun.
1: Ezo bone ra ngulun.
0: Engolon ala ga.
1: Kainge ni lo de pungu ala ga. Engolon ala ga lai. Inda ala do. Odona papo kina pa ki rua lo golibere. Kinela wog na block.
0: Megi yo.
1: Me gole story no. Yo ni tapel. Or koni me na lezo. Kumbe mi hera engala yalo na shida. Mi hera. Kumbe. Errai. Odona no go ipungusa. Engolon.
0: Olagiralino.
1: Rasarai, pasta. Impura valo wana stadium.
0: Tini mbori chane ponu muji.
1: Mewe skuze ponu. Engolona ipungue.
0: Olagiralino.
1: Ipura vanga ngishu. Poko mera era iluhar. Era ilo shoku.
0: Haka ninchoyo.
1: Era ilo shoku poroku.
0: Era ilo
1: ngoku. Era
0: ilo
1: ngoku. Nyara ngishu na yika
0: nalepo
1: nyara kolo chukuzi karibu tomon wae suku hizi edhe ankete na weyata
0: miara nyoche kutu
1: are nimbisha ara ya ngolon na ipungusa kina irongo laki
0: tola gralino kiasiba
1: nini mwakisiye nejo Samson heda
0: hejo Samson
1: wapa Samson Samson tejo Samson
0: Samson
1: ara vya ngolon wapa Samson ningo engate a town look
0: at root
1: open oba Samson ibunga ba Samson mangariner open
0: yesaba
1: era ba Samson gulun sabo
0: kesaba
1: ne nedor philistine kaisa kinko taking punguza
0: ena golona lagira lala bayen
1: amuela rongani ye golona nana kawaida oyo mangati kila siku Mito kai kipik megi panga pek punguza mpisa yeneli. Egra kai pangado. Kai saki ngope enki mpunguza. Engolono lakira. Ama lakara yao robiani.
0: Kesebo.
1: Olakara yao.
0: Encholeksidai.
1: Olakara yao.
0: Nchoreza.
1: Engiama. Hedalga wawona jua mimi ni kwa mrembo. It's not about rembo. It's about nyota ndo. Newe ndruzo mousi nekenyeji. Nae waziri. Ole yini ta no komodan mailo nyoya rukuch elo sorok like sasa ndiki gagweni elo sorok like sasa manana
0: nyolewa bado
1: eta iya ramelo nyonto mkilani modan mailo no doro sawa haya bagini mi aranyota wanda ya nijiru ye kenyeji
0: eroku
1: dozu ya nangu alagra mea kala alagra ta izwele singa deri mea dodorom it's not about ufupi it's nyota ta kaya irudala nilo nyeroro nilo nyeke masai sawa
0: nani nyesu jiray
1: meyulo meyulo yoro kaya sotera nilis dolo zonle mireroro
0: hindi
1: kanye veje larongani mabara ila Minha fatanya de Raila. The Kanye Regio Raila.
0: Like in
1: the Negro Lagra, Elsud, and your repair.
0: Cabisa, true.
1: Mirau and Bessari, Narabs at your Hong Kong Rana, and your repair shop.
0: Tangara Lagra.
1: Mera Nagi, I get gonna rad. Oh, yeah, in good, I gonna rad. I'm gonna Kanyara.
0: Oh
1: well, Samson, ne di kai sa kingo peki mpungusa no.
0: Mpungusa, elagira.
1: Elagalende. Tango lona elagalende. Ne pareki, never, ne buyi mwa genki to. Alobo ya magyankai, siku ingine. Ndogiri na ipungusa, elagira. Tango lona, elagira. Masomo ya ajabu. Kisome ya ajabu yana. Alobo ya magyankai, siku ingine, tunajii. Ndogiri.
0: Na ito ngor. Tango lona.
1: Elagira leno. Ndogiri na ipungusa, tango lona. Mavisi ye
0: abole ni ngorera koreta tani ki grai magi bari show nati engolon na irongora ki olaga
1: ngora
0: bari show tani
1: yes na alikza tanga story na bom mavisi kwanza
0: ngai
1: magi I have a lot of things kaya mavisi ye like wanak wamusi judges
0: Larry Shack
1: 16 tomono ile tomono option Nini ngota?
0: Larishak tomona ile tomono nabisha.
1: Nini ngosiye hatari. Eto ngore.
0: Engolona. Olagira nino. Nejo biblia jeto larishak tomona ile tomono nabisha na. Nejo rore ilankai. Neliki ninyo mbaa enyana pokin.
1: Neliki ninyo. Uwe rare ne. Tengorwana. Kaisa kingobe kipungusa nyo. Engolon.
0: Olagira.
1: Lea Samson.
0: Aha.
1: Nijama yungu laki enkito.
0: Kage
1: mie ngirogu doi vivi. Mie ngirogu vivi. Mie ngirogu ndara malaika.
0: Sidaipi.
1: Na nea idi Samson. Nea gani Samson na ngirogu.
0: Kabisa.
1: Nea baya na ngirogu ilem Samson. Kaya idi yungu loninu. Umeja Samson. Ali mugenya.
0: Amugenja tetomo na mnyeti. Nejo kideli la ninye. Kaji yinko tinijo. Kanyor nanu ye. Tenemeti olta ulino tenebo nanu. Kitu sugenya ye kuna katiti mpokira uni. Neitu ye kiliki eneti engolo nino kituk.
1: Haa. Gila sinu. Eneti.
0: Engolo nino kituk.
1: Ala nini mwani. Kaya hedi engolo nino kituk. Nya Samson na pakeye engolo nino kituk. Kaya hedi kenge soma. Kena marare. Kesi yasa. Ya.
0: Kenturori.
1: Kyo calling ni dana. Kibororo. Ya.
0: Kajeti yongoloni no kituk.
1: Kayeti. Kyo connection. Kyo comedy.
0: Kayeti
1: yongoloni no kituk. Nelea.
0: Nejo rai pe iti rishagi deli la ninye torore ile nyanaka nake. Neita gori ninye. Nena uruwalta ule nye uling.
1: Oh my god. Nengota.
0: Neligi ninye mbae nyana pokin. Nejo ki deli la. Eruai kara aim olmurunya endugu yai amu
1: embera
0: amu ara apa nanu olasara yoi tankai adianko shoge eyeyo ore akena ajipe abarni na ingwa nanu engolonai
1: na ingwa no
0: engolonai
1: basi niraga ya magrara rada kanyere jele singa
0: eja
1: juru kere engolon ningdim nikingwa
0: kesepa
1: kere engolon Niko naba pesha desho. Nyala gaya magi. Engoloba noro. Pinyangula hamba.
0: Kesipa.
1: Engoloba noro. Pisoma. Kidim.
0: Nye inagulo.
1: Kidim inagulo niki mwa. Nito Samson ha.
0: Nito Samson. Nito ora gena aji pa barni.
1: Pa barni.
0: Na ingwa nanu engolo
1: nai. Na ingwa. Na ingwa engolo nai.
0: Na shalu nanu.
1: Na shalu nanu.
0: Nadu wana abo giru ngani.
1: Ile tele kingereza aile kiswahili takuwa mwanadamu
0: kama mbio yote yule
1: mwanadamu dhaifu kama wengine
0: sad
1: ngora
0: nara
1: minyanyigeri yule kule runganak mingi wacha kujivi mingi lera ninyigeki yowon
0: olekaitu ngani
1: elaje inu
0: wow what a revelation
1: mingi ngilamu
0: minyanyukuku
1: ere ntoki nikitika nkai tofauti na pashari ningilota tato huwa inamu msomea fulani mahelo sciences sasa msomea sciences mingi itananyike kia won
0: legaitu ngani
1: mwotoni ngoriyaruwa yado kaya hiriye ngolonai troba ilaini lunu
0: imagine wow
1: kwa hivyo bula tasu jajuzi na kweni ata utacheka sahi na jagi prophet nyongoro governor i governor mara governor yole lingwara heo mahelo neole naroga hile samburu nyongoro lorika ikelewa nyongoro
0: lorika
1: nyongoro lorika le governor 2007 Nato shi nyongoro ndi nyongoro adeki alaya lai ndi omaldi yenu nabo ndi amua kinyori radu wa ya naka hundi po wakit ayiru mkurai hae kinyori adeki alaya lai omaldi yenu wane ba nyori nyanda kia siyasa
0: megi nyori tangara kia siyasa
1: wane kolonira kia siyasa na ako namba anato kandu unaudo anato mondolo nganak na ako namba kumi out of kumi
0: kasaba
1: ameri ala kaya lai
0: siyasa
1: siyasa Medial mayo tena baya sa siasa mayolo.
0: Kesi mabu.
1: Medial lakali.
0: Neweji. Mei neweji ngolo nilo kitoku.
1: Very that's the pass. Mei neweji ngolo na kitoku.
0: Kitoku, yes.
1: So waya naroki na ikon nite teo anori. Neweji ngolo na
0: kitoku.
1: Kitoku. Kage. Idimini punguzai.
0: Ina gulun.
1: Nilofu delila.
0: Niyo
1: nkamula kwa jamai. Niyo kiss. Niyo niyo. Dal jamai tawa la marolimu tena imegi ewe mbene
0: kwisha
1: for love a bit niti yongolo na ikito na halu
0: narua na bonga
1: number one na shalu tasingala kairu mwono ya mara hala ehi yongolo nikimpungusa eti yantoki nikimpungusa
0: pira shala kesiva
1: emamila boldo nya omon kile wiki mwenye sikuisi yomono ki hai
0: imagine
1: mwenye mwono ki hai
0: imagine
1: Rashala, ipungusa yangolo.
0: Ese babi.
1: Bishop, pastor.
0: Ehe.
1: Nyara vanga rani milo odonyo.
0: Ehe.
1: Mewule ne. Mewule nyolo kanisa na riamba rani oji. Ya kaya yore ngore mpida mpako mekanyo. Na jumabilita isere. Rahala rat. Puh. Kanyo.
0: Kipungusa ki. Irongora ki yangolo.
1: Ewe yangolo ni kipungusa ki. Ede Samson. Tena barni.
0: Nashal.
1: Nashal number one. Kanga yo Rashala rara. Kanga yo barra kasis. Enkasi sishu sapu ni rahala rara kanga ya bare siyai rahala rara ni hilo na kete wala ngania ya ngolo wala ngania ya
0: wala ngania buraba ngishu
1: ya rahala uya lomai ya rahala
0: uya ngayai
1: ya rahala

0: aina inara muda fa yamaki usharati.
1: Hiyo kwanza inataka darasa mzima.
0: Amu, where Samson?
1: Mm-hmm.
0: Ntoki naipungusa na rabarara Samson.
1: From the beginning actually.
0: Yeah.
1: Kwanzia mwanzi ya Samson.
0: Eh. Mm-hmm. Where Samson? Karabarare.
1: Mm-hmm.
0: Na delila. Sex.
1: Uh-huh.
0: Do you know?
1: Mm-hmm.
0: Ilu wana kambaye ni waibanyota.
1: Mm-hmm.
0: Anybody do, ilu wana lovo, okuyandik. Okuyandik. Mm-hmm. Kaya saigo ba room.
1: Uh-huh.
0: Karisishu.
1: Uh-huh.
0: Okuyandik. Ngorwe siyangiki. Sit by.
1: Mm-hmm. Tabo itari.
0: Ya umpisha yo sengi ngongwan. My ngwar den kiyo.
1: Mhm.
0: Adoka na lagra. Lagra sisu.
1: Mhm.
0: Ame bognara.
1: Mhm.
0: E dogni anna.
1: Ne samara boyan.
0: Ne bagina ngiro me murembo nya dal.
1: Mhm.
0: Singa langa ye den den giro na ne bangal ba yalai. Ne murembo nya. Shida se urembo. Nyote ka duaki.
1: Profe tungeza na ikitambo.
0: Eh. Tangu pida la runa bayana kiro.
1: Eh.
0: Lewa la runga newa gaga wala kasis.
1: Egira gaga wala kasis.
0: Alangorofani. Alaga le nyagizu.
1: Lenna kito.
0: Wais nena kito. Nego yari ya milo 1.2 milo nyangi nge gari. Oh my god. Sesi hachi habiyo. Sesi hachi mse wangu. Side chick. Kaya kivuo. Shek.
1: Neji ukwana nataka nini ngini.
0: Mekewa
1: nyumba mzuri.
0: Onaume ni wakushaya. Kaya yu kivuo.
1: Eji olineti aji. Akitoka nuetu sisi wote. Maimwela wani.
0: Kumbe. Wais nena hira 1.2 milo. Nengata herai.
1: Ola kira lenye
0: kira asishu. Kupo wala kira lenye. Iyo rai 0.1% amu. Wala kira lenye. Nyora ngurufani.
1: Shara nijua. E shari ola kira lenye ngurufani.
0: Ethe lunga nina. Tangu pipuye la rongani. Iki UDSI. Ethe lunga tangu pipuye la rongani. Mewa wake yami. Ea wala kari.
1: Anaitumia huko.
0: Anaitumia huko.
1: Adultery. Elolo ito.
0: Ara mpointi 20. Mara balezine.
1: Lakini elolo ito kwanza. Yela jo sidere ne tenere ndo kina regeta rara masai nena yela jo kiti peka pagor kwak kure kitoro neno lupuror rika ya mzee akikuja wa yaya anaweza jipa shughuli elolo ito
0: welolo ito na nirumia shetani oleng ayela gela rongana
1: kesebo
0: amu sorry to say this what a roi sex
1: embuita
0: more spiritual.
1: Mhm.
0: En to gen kiasa kio.
1: En kiasa en kianget.
0: En kianget.
1: Mhm.
0: Na kadu raha.
1: Mhm.
0: Na kadu ninga raha.
1: Mhm.
0: Tena skia raha.
1: Mhm.
0: Kuna kitu beyond raha.
1: Mhm.
0: Ni spiritual. Ole baada ya raha. Consequence.
1: Kera ndogi nayo.
0: Ole ndogi ni luck.
1: Ehe.
0: Garama ni luck.
1: Ehe.
0: Ni regret maisha yako yote.
1: Kesi babi.
0: Ole raha ni 5 minutes 10 minutes.
1: Mhm.
0: Eh? Kage. Ole ndogi
1: kora nayo.
0: Asara ni tum.
1: Ehe. Kutoka inabuita.
0: Kutoka inabuita.
1: Uh-huh.
0: Ada moja, anayala say, sabu na lingi.
1: Uh-huh.
0: Na nyota kubwana. One of God. Ano ya mare, si atu judo kisi. Flasi tu judo kisi ayi.
1: Uh-huh.
0: Ada yare tu indrasa.
1: Uh-huh.
0: Ya mara, dasa varangai mara. Mara.
1: Uh-huh.
0: Na ichimba.
1: Uh-huh.
0: Nolimu.
1: Uh-huh.
0: Kumbero lija mayoro bere.
1: Uh-huh.
0: Ito mayolo file narubele lelki janai.
1: Ajive janala nae.
0: Ere ndo ginai bunye.
1: Uh-huh. Amus, ayikuwa nomol.
0: Weba berenji.
1: Uh-huh.
0: Na ingwa na do na ji na the higresi ai.
1: Aha.
0: Orare do higresi ai.
1: We.
0: Orende.
1: Uh-huh.
0: Mo Dubai.
1: Aljamai.
0: Mo Dubai.
1: Wa exchange.
0: Exchange.
1: Ne mboita.
0: Ne mboita.
1: Mm.
0: No.
1: Mboita.
0: Mboita.
1: Mm.
0: Erai.
1: Mm.
0: Kumo mboindi.
1: Mm.
0: Kwa sababu ya muda.
1: Kake tuache hiyo na najua hiyo ni wedi mwiki ya na maswali ole.
0: Ki aramboi ndi kumo na leng. Na patiana hii, aldua limwendo na do.
1: Mm-hmm.
0: Dogri na arino. Na hii tongor, na hii punguza.
1: Uh-huh.
0: Engolon.
1: Uh-huh.
0: Wala galino.
1: Kesipa.
0: Hidu singa langa yobu.
1: Mm-hmm.
0: Nidera bere wa shirika.
1: Mm-hmm.
0: Nere dwe, enkei na buona rubere.
1: Mm-hmm.
0: Ni paralyze.
1: Uh-huh.
0: Tango paralyze.
1: Uh-huh.
0: Na gwe ngizoga nyana ri go ntumo
1: ne na gera gera buitare
0: I banga bana bwe ronga no bama bwe do
1: amashama buitare su
0: wrong e jiro
1: wrong number aka nyaga life wire mai murie yo
0: you paralyze we be paralyze
1: ehe
0: do you know what happened
1: ehe
0: na go mil na kan sam paralyze
1: me wor lu kanisa
0: ne do lu na poke ta kanisa
1: mm
0: I yeno go ore na nisa na ngela ga singa
1: mm
0: do you know me na kanisa
1: Amerikanisa.
0: Ina ji, wili chewa nye bo.
1: Oh my god.
0: Na buyere ni kiro nye.
1: Aha.
0: neither will kill you. Naishur. Naishur.
1: Why?
0: Naishur.
1: What a sad one.
0: Nado, from grass.
1: To grass.
0: To grass.
1: Even beyond grass.
0: From top.
1: To the bottom.
0: Hadu from heaven to hell.
1: Oh my God, have mercy.
0: Ipungu sakyangolo.
1: Eh?
0: Adi, alamu osingabara. Savarangahin.
1: Uh-huh.
0: Leo. Merumna rungani ipangi the wheelchair.
1: Ayabo.
0: Ya de nego lola rong anak. Nago merumna rungani lewe niki ngada. Liki wenge eza uzi ya ide wheelchair. Ayacho ni kishu.
1: Meti.
0: Hatari ya kupungu zangufu.
1: Na inguri yoke. Wale nini ngani?
0: Maranga musimu yare uni.
1: Kora mwesho masaki ya raldaiga ni ukuni yake. Kage. Irine uweja. Mwaka iru kuna nwa jo. Ebu ngoshage kula maase radio.
0: Ndiyo.
1: Ni supatu.
0: Very good.
1: Emi ngoshage radio ni supatu.
0: Sure.
1: Manikina akwere kuna ato kiti mpokira uni na ima kake. Manikina akwere anamo ya. Na iti ya atua. Ndokiti na ito ngor nyo. Ndokiti na ito ngor. Ngolono lakira arake ngoloni no kitok. Kuna ki detadata rock. Erejo si emboita. To inde eloloito. Menye mboita keji eloloito. Ninyani kituruo. Tinisibu by the way. Just one. Ore shonto kina miriki lungana breakthrough. Ni eloloito. Ne merai. Mere ndo kina gul ane eloloito. Amoru no shikara raira saa hivi. Negi agini ninyana mutiani. Tinibarara agina mutiani. Nengel darasa itaru from 01. Tangara kene tukaja, netum darasa. Kanga loti neweje nejurura na Kenya. Kayu nanu na ito gini. Na akwardu yang kaya mitu. Abonike ngulun.
0: Powerful, powerful.
1: Ngulun. Kiki ya rasolu ngani laijilo. Ayu na keni rukake. Aibunga na radio. Kiki ya raldaika ya bonusu. Ayu ni bunga na radio. Na isho singalenga imetuo munu. Tenkiruko take. Tonyo raya jo. Kebo na rarangai. Na rane lolo ito. Enguki na tayari. Redo ina.
0: Redo. Wow, pebum.
1: Yes.
0: Peki avoid the same way. Sabi ya muda.
1: Yes.
0: Anagame na jijiro.
1: Neja.
0: Very good. Kiyomon.
1: Kagira nagisho na jiyo prophet 10 minutes. Baada ya tarifa. Itakuwa perfect. Emi kiyomoni cho yola lodaika nito mo.
0: Nisawa.
1: Piwal ninyo kuti maswali ya reuni. Emi nanaisi dai.
0: Ndiyo.
1: Eronyora ye prophet mishu yoro kuti daika ni baada ya tarifa.
0: Sure.
1: Pewa ligi yon kuti maswali 1-2. Na kwa laini nungoni. Nege nga musimu ya muka. Pemi kikweti ule.
0: Sure.
1: Peki tum at least 10 minutes.
0: Ama ima kano sensitive. Nigi kwere ra.
1: Nigi kwere. Na kure piki shugunye.
0: Na atari.
1: Kure piki shugunye ama yela jowari nyengi derato rock. Iti ndani kabisa.
0: Nigi ding sotu kuna neli.
1: Aha.
0: Oji da ba. Araba anorakasis.
1: Aha.
0: Aratu yonji maro anyo.
1: Aha.
0: Avano siya.
1: Na redemo ajo were ndoki na bo. Na ni makita.
0: Araba na nungishu.
1: Aha.
0: Bo nungi ara nyengi na bo.
1: Aha.
0: Araba jamba ime kule nyaro anyo.
1: Kabisa.
0: Sajidhe.
1: Kirumi na rengiri rishata na meado olaini nungoni. Ka ureta sahi maranga saru mure la serak lang lolo mont. Meagi yolo mont onguruki. Alafu basi negirumo kiaro shugu nye kiara. Profe devilo sojo. Eldua omono kiyok. Pegirum. Empona rote ngulun. Tiaru aina gulunang kitok.
0: Very good.
1: Amen.
2: Saru manare nka Kenya omita shuso ngwane nka Kenya
3: bidare ntema sedrum rane ngwane ma kuzi manual ole kisi
4: jene bona no pike ile lione ki esa ita kwene
5: ki magine siasa olo shole Kenya
6: mishere dar masa
7: yes
6: ngiara maendeleo ngiara yola riko ngiara la raja ngiara sukulu
7: ngiara osho ngiara karambe ni bi raja
5: imagine
8: nka Kenya
9: dere magine nka Kenya imagine
10: The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
11: Kure duwa mashabik le football, nena World Cup sabu kalanku liyepokin.
10: Match 1 of 104 in Stadium 1 of 16.
11: Itaru, ntarikinito mono obo olapa lele. Omerabaki ntarikinito mono na udo olapa liyobishana. Inchake nongi guraditi nipna bo uwan. Jinti mitomon orke lorog nyana na mira renke sulada saboga enke sulada enki gura na isula na tisa usepo kine

0: Yes, so amen, amen. Wasine weji sinye kipikita lasar lang 0741-112-768. Ne weji kipikita lasar lang tanaga nyatangar. Ne yesu, kire jasho leng prophet. Kajiri gani sa?
1: Eji kitengela. Emilu kitengela. Pi takabula taka ile gani sa wa Masai. Kila degi.
0: Teja ki pinnacle.
1: Pinnacle. Ya dente unaruboda boda pinnacle. Nikito, oh, ile wa Masai. Teja kaduye pinnacle nido balozi road.
0: Kabisa.
1: Balozi. Amini to balozi road. Yolo inanisa nyagani sana. Bo na yolo itina raonu sabuna.
0: Sabu kule.
1: Na degulwana kila siku.
0: Kabisa.
1: Wow.
0: Amen, amen, amen. Basi ya gira isho biblia tengiti rishatane meado olaini ningoni. DJ Limburu.

0: Kabisa kentra na bo singolo sido leng na kwa greira bao yoko ldagani doi kutio lengwa ngorpe yako sangapi pe yako nake. Mamanone tungepata Bible pe yako songwen. Mamanone tungepata Bible malu likosea ni kitabu. Aras nye Gladys mungepata Bible lenyinyi lakini mali mulikosea ni kitabu. Me Samuel adukwe ya tomon oile apana sio hiyo. Sio hiyo, lakini kwa yaneja Andrew Ngunya, Bible kwako, Willie Lem, Bible kwako, Mary Saituti, Bible kwako, Pina Colinet, Bible kwako. Leo ni kwa generous, agarara raisho mbibili ya niku mwagoleng, Jennifer Lakati, Bible kwako. Lakini tiana kwa kulorunga laipoto, umeipata Bible juu, sijui kwa nini Ngunya na muangalia na macho moja, sijui kama umeipata Bible, haindo siema iradidi ye. Akina Ngunya, sijui kama Ngunya aliyepata Bible. Tena inoroshi Bible sitarudia kukupea ya pili. Na kutana like confirm juu umewahi pata Bible, basi sitarudia kukupea tena. Maigilaishonyo Bible. Tena irashajoka idipo sheisho na maigilaishonyo Bible. Na kutinito ningiangarna ino alafu ustukie ujapata, lazima kama umewahi pata. Already kajogore mbibila nina naisho ye so far na karibu 300 and something. Oneji lunganak le megiro tianabuku lunganak ulole ground. Kaga ye la jo tana kaidi baisho Bible na utapata. Amwaka ara ye jo naangalia sijui pina kolinet sijika ma umeipata Bible. Andrew Ngunya na pina kolinet na wangalia na kamacho ata Willie Lem na mdaut sana. Kage, Willie Lem, Andrew Ngunya, Willie Lem, Mary Saitoti, Pina Colinet, Jennifer Lakati. Au mwana kemu nitumie details zenu, endara wakaki details inyite 0785-929283. Alafu basi, narumoki nage, arayolo, eningo bitu mtumo mbibilia nini, na pongezini sana, maendeleagi ya ikona aneja. Yura naja umonoke aldatu ngani lemusiro Bible, kage tunayabik osirata. Na lasimo shipi ya kipi kwa serata. Kaki ya neja mekinchanga ya na she. Na kutapasali lalorunga na bugire mnyete antara wakaki details. Alafu basi patu muka antara wakintai biblia ni mapema ndio best. Nema yan entai enkai asholing. Arankaraki ina nena walati nyi tiankarni. So adalta ajusha meri shataka tukul kaki. Emeki ngasa iko njipeno. Mayolo nasikia tu kucheza wimbo ya mtu moja. Olunga nijiru kuru single yola ita nari shatanchi kigraidi po laba lele ni ika song. Kanga ilo runga ni roshoko sisi mwere 0702-393917. My uniform?
1: Hello, Andy.
0: Hey.
1: Ivo Oling. Ejira mama basua na reto. Namunya la mo aralegi na vanoro. Namoro bibiria namunyak.
0: Kerecho sayo ina?
1: Kerecho sayo na.
0: Sijapata namba yako lakini mtumishi alisema ranipea.
1: Iruru minamba inei?
0: Iruru minamba inunuk.
1: Ejasebo lenga namoro bibiria?
0: Ehe.
1: Elanga ya iblajo wemegarama ya namba la falau.
0: Kage miara diya namba ini kweli?
1: Iruwe jore namba inunuk yo mara.
0: Raba la sivi ngoro maga yu na namba inuna anendi marulimu njoi siya namba inuna
1: 0710 1414
0: 16 wakani sanilo
1: eji babitis nasaruni babitis
0: nasaruni neji nga arbastai
1: eji moses pemba
0: pemba
1: moses pemba
0: ehe
1: bae
0: ashe kano wabe noro biblia
1: anoro wa biblia kajumaba narubiso yene nana ule
0: ehe o sawa
1: na ya gine
0: ashe oling
1: sawa namuna
0: aye kima ya nangayi oling bae yenefong
2: elo endu
0: eo
2: kristian kayo
0: le amen
2: namo lago mama nune
0: ehe karibu
2: ashe Aje mguru
0: mutien. Urapara tu biblia siku ingine, sindeo?
2: Yee.
0: Ashe. Kano singolio?
2: Oro singolio?
0: Haa.
2: Na yengi sisa.
0: Ola ngai?
2: Oro singolio na ama yengi sela rawa nyanyo ranya mkeji.
0: Haa.
2: Ore nene hijanka ne manyeli.
0: Aisha nge sisa rola la yenage. Kaisaru mielo singuli ukweli. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Mbaka Jumapili. Yes. Karibu tapasali.
2: Maina na yelo we sala do kaska mjeruni.
0: Hiki ndio tutaisere kuanzia kegi oro mara mbili ashenya mwingi ilikuwa na ndosi mainosuna baya atum nafasi enda yulda juki jingire ngomono kuanzia kesho na yuniki ngonanji ayuni ngora ainenenke wan tana indi marijinga kuanzia asubuhi mpaka jioni well and good kage tana indi maromono tana indi maromono kaisho rutarurusa tana amindi mashomo 24 yani noshinien na yugi ugira genki kukombe shai subuhi niki ugenki kukombe shai jioni negi asini jambaga nyani diba yungulungi na abishana na atini mindim tini mindim ta ashoma nija tangaragi 1-2 tangaragi siya ama kitu kama yu nwa senda once na kwere tini yu nindimu shome ngomono jioni kwanzia saa 10 yani kayu na nuguwe jinitu marumono mayu hake nipu koo nimigira umono kwanzia saa 10 jioni hakuna kweka kitu kwa mdomo mpaka kesho yake saa 3 niminyatoki kwere pila alaku utakula tu tena once na kuda katikati enda ma utakula hapo mchana like maybe saa 5 kagere neba ya saa 10 we ingia venye utaweza endogi muhimu sana mio monogi ndogi tinkumu usiombe vitu vingi usiombe vitu vingi mimi nimekuja kujua siri usiende huko na list mrefu mwaru endogi na boni nitashiki nitashiki nio mwona kani jogi hii nikishuka kwa hii mlima nishuke na hii naga yala joki langai ama yan katukul katukul tankar ni Yesu kageti ni yuni yule ni kikunari tenkomono ajo kanyo thime nkomono kesho tenkoro pili kwanzia saa 10 mpaka saa 12 ya subuhi ujo ningene kikunari tenkomono the whole raisere amukore tenkoro pili na ishoru utarot enekias kila siku nipo nira inaruki nigira ya umunuki aumun sikuwele lungana po kilopo ito nkomono tenebo yok tapasali ngeronkar all tunganak lanka nyinyi liyo nejo kore kila siku tiniki ndipe enkomono niki ndeliki nkaik neweji ningeri enenar na tinimiye la igero erone tuwe ngera sugule gira shukura isere sindio tiagi miki ngero kinkar aigeri tankardasi nishumi na ardasi vizuri alafu basi kore tenkomono kila siku tiniki ndip niki ndeliki nkaina kila siku tiniki ndip niki ndeliki nkaina huu arodwe narugi rasi shira nanu uling na kayela jarati ye na kiasisho mesi sola iruriene karole Yesu kangaira ye kajendungore to nyangusi nol kisarune na mnyektana ulungana kwa gira itai lasar lenye merama ye nantaya ngai katukul arudua ntai katukul merama ye nantaya ngai lelo ulungana kwa itai lasar papa tankarne isha gira umonuki lasar na reneto nitundai minya malo uneza toa wakati wote amani kini miara dure simu arudua sisha gini shukumu guling arudua shage ni shokumo oleng oleng oleng naari jungutua arudua na ajua lungani yes arudua lungani rejo mesis yesu uliniambia jumamosi nikapona god bless you arudua na ajanga shage ni show karudua na ajanga shage ni show wapi ushuda nitaisoma tu baadaye asho leng tangareke na ushuda nenyi

0: Tungwan ng kaganya.
1: Ibigay rin siya mas sa drumura ng kapatid ko si Emmanuel Olekisi.
2: Jenny Bonano PK Lelione K SA ta kwani.
0: Ki magiye siasa olo shole Kenya.
1: Ni shere dar masay.
2: Yes.
1: Ni yara maendeleo. Mhm. Ni wati yola riko. Ni yara la raja. Ni yara sukulu.
2: Mhm. Ni grao shu ngam karam beni be raja.
0: Imagine en kaganya.
3: Dere magi. Ng kaganya imagine.
0: Wore beauty show swam tormasa ni neoto karsisi show wenta isire sidai kake pokata kijo itaramata swami nuno kumetobulu eta beauty show sidai na ate ninche mbuli na shiam nena haike mnyama njimbi netobiraka genkishu ontari tena kila shoti ngishu na arabo show aragene na namu ya ashwa ngishu mpeku wore haike mnyama na mbulio inetobiru wakita nkariano peisho swami nuno kengulun oluige nita siku mbuluno tenye naisho siya mbulun nebo Orio Muyaritin. Edumo yu haike mnyama. Tongi bimot enkilo nabu. Nkilo yare. Nkilo imiot omerabegi nkilo itomon. Neku meato arbara kunili metu mbuliui. Nariswere so menyanaga. Taba ikilduka ile agrovet likita anegi. Ngili wanu mbuliui e haike mnyama. Teramatare nadopa o so minunoga.
4: Ewangan Olo Show. Mayan FM.

Vitu lempe lempe diro ibina bopu intina na nabishana maayine fema. Sipo olenga jo kinyo hankai unanipenda unanipenda mwenyezi mungu. Kinyo hankai yondarasi. Kirudu mwenkai dena kinyo sida yondarasi. Kidogi hankai achirangkara kiyangkulosu dena ijena. Mawazo mengi. Kiyoro dena hankai na kambayi nono kolo ola iningo ni laite wajipoku niti sito onkawuli limkwa biyangora masai. Kidogi hankai asande sana. Tankara kiyampiris niata. Tankara kiyangkulo niata. Tankara kibiyorish niata. Tankara kiyasetene niata. Tankara kiyamiara nyole mkume. Tunasema ni asante mwenyezi mungu. Kwa sababu anatupenda. Tankara kiyamukenyo hiyoko loitoria ni. Kenyo tanka hiyoko ontarasi. Haleluya. Vitu lembe lembe. Vitu tam tam. Tiaro ibina bom point ndo na bishana magine FM. Tejosi haleluya. Tejosi amen. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Ay ay ay. Ndio kananza, ndio kanashika moto. Ay ay ay. Engisi sana tiaro ibina bom point ndo na bishana magine FM. Ndio na ingena ni mjengo. Na kupatia burudani mpaka na kesa 12 jioni. I like it, eh? Kama kawaida.

0: Kaidran and Kravani, Naki, one of my Steve Rolla Sarinke, aka Yaki, Jana Mopeshi. Eh, mera kashukunya ngamuna singlo kliga joki ka muriti takuna sai na ka ni sabisho mo na ka ni soshilo ke jaka ni sanye ke jaka ni sangene pefa ke jaka ni sangene ke yeji ke jaka ni sangna ke isi ke jaka ni sangna ke full gospel ikili kena ka joki kwa weni nani kani sani ye ke jaka ni sanye kwa longa dada ke no sholondo ra na re lo mo to kani sona je mezi yanga e teni ra ka yolo moni le bi yanga ina be ga doli je be ga jona ga yona faso ro ke yo Yeraya na kola moni ko ingwa ka ni se agullo o ingwa na ka ni sana lakwa o ingwa ka ni sana ra ne na ka ngura ni na ko ndo nyo so ito mambo kama hayo ai kona ngene ja karibu ling ole ni ngoni na ka mais en kai tenebo ka shi kunya ngamuna simu no kero ka na ke igere te jongo na ka ro kuni atwa en kesisa na ka ma yin fm ka jin kra woni steven Ole Saringi, aka Kijana Mwepesi, Mera Milamari.
1: Enkirauni, Ormuran, Kija.

0: kese bagarola jo aisle gajere sibena gadan sonto sajilo ni sunkilo na ko biloga to kolla weta bagara na gara yo sanka fi sa to monobo na ngorde ganyara okoni kamo beto ka pale kanisani umetoka pale njiani ara sho igana galo pole pole njiani temko ri pole pole la nyumbani tare wa jote mito ma yenfm te olu bona basha e mu ibina bon point ina rele e ibina bon point ina na bishana ibina bon point ina rimele e tena le shirana ke se de ka tokollo e ke jiro na ngi se sana ka ma yenfm mambo ni tam tam all right kanyo do ngi de shapata ka ni senkolo ngatata kenko mono kenge se sa korele ankai e kororanye na kororanye da kanisa ni asholo mono iwe obiri da kanisa rara kolo mono iwe shagini shinaga tofoto fauti ye kanyo ni kandisha pata kanisa ta kanisa ngolo nga tata 0702-393917 Mayan FM hello
1: hello
0: ilo Mayan
1: Tarenge
0: yes
1: Uma
0: Sibu Oleng
1: Kebendeva.
0: Sida yen dipaga tukul?
1: Mhm.
0: Kima yana pi?
1: Eh.
0: Eh, karibu ole mamangu.
1: Ara mangu sida?
0: Ehe.
1: Tumeshinda tu salama.
0: Ndio, wanakuita nani?
1: Naitwa Esther, mara mama Nairobi.
0: Esther, enole Nairobi, Nairobi. Ehe.
1: Sabi kumpia wa Maya Nesem.
0: Na kwa wapi Esther?
1: Arindu lele.
0: Ntulele na county. Ehe.
1: Ndio na nalo kanisa.
0: Ndio.
1: Yo diga barbarabe.
0: Pole sana.
1: Sigir jamari na dia ga tanda bage na re nebo namne.
0: Mhm.
1: Ombaga na sai bi gene ere bi sie bi sene.
0: Kabisa kabisa.
1: Ego ayu ga na ngo nende ba tibe.
0: Ehe.
1: Dara ini gibarare ne ngoji.
0: Ndio.
1: Gana sera ini na idea lagi.
0: Ehe.
1: Jangan kau lama ribu kau kita lelung ada.
0: Kese boling.
1: Oh bayar ini jadi susua.
0: Yes yes. Wow wow.
1: Kesi John John Eruko producer.
0: Wow wow producer.
1: Eh.
0: Ehe. Lagi ni si muimbaji.
1: Ini si muimbaji lagi ni nata aku imba.
0: Nata aku imba.
1: Tapi nata aku imba.
0: Ndio ndio.
1: Ayu yang siye bila sudah
0: nama iya asyo li mama angku namu salimia producer
1: ayo
0: alright sada yo lenge na maayi na femi long
2: maayi na femi long
0: yes
2: saringe mambo
0: niko po kabisa
2: abari ya jioni
0: side na lenge maayi na katukul
2: eo mangea na jaman
0: yes yeah.

0: Kila duwe ntu nera
1: nera bei yenye
0: bei yenye ne wore de mfano wore ndindo yu wara kebe ya mia yaja yankolo ne kulake ya lama nani la ase nirasa wore teipa
1: wore mbili
2: aya woy minye kona tindo yi amakalo di wore zendim
0: kime nda
2: nake do yake ni miss
0: kime nda neri ngulia na ariparke
2: ye ho
1: denye bugu
0: na iwo shoki yake na isha
2: amu woshoki na woshoki bese lal jarra lewo se yakwa me jek no ine me
0: do me jek no romu ne nya
2: na nya jero dela
0: yes
1: kimba yo ko bela gara
2: ah ore la la ore na nang kere nda satian
0: ngindo
2: rundo mroje rundo mroje jek
0: ajo du ro yo lavenyo la do shara
1: ajo gra buru
0: yes mugera ndimi olta sati la ora ke vijinge ndimi tuligi olaven wewe
2: egirorie
0: wewe mere ni las ilage ni lep Tini munyagi yeni lebo lolonga.
2: Urede siya yu ndimi. Urede siya yu ndimi buwana tima mo.
1: Amo kayo yu ndajo me anano kwa benyo grey float.
0: Yes.
1: Kayo la juku mwola ini ngola yi jire kanyo na nati ndo yi.
2: Ndiki rodo shirike urede rona wanya duwa ndimi. Nibiliki amo kayo lo. Kaya kwa debi buku jankaji. Amo iti alole kaila ini nye buku subuyi. Ore bugu subui na jio kosana na ndomono ni subui.
1: Mhm.
2: Ore bi kosana na ndomono ni.
1: Mhm.
2: Neji ni nyala kaja ni jio kala kayo ki kaja. Alar loge wa kaja.
1: Mhm.
2: Pa ngpainde le anguk na lo irindo.
1: Mhm. Google lo irindo.
2: E bai. E lo irindo nya mu ore na ara lo irindo no ore ngugo lo yen.
1: Mhm.
2: Ore na bona jiji karibu wiki. Na ishu nye. Ye na savuka. Na na lo benya.
1: Mhm.
2: Anzi neyo yole neri akapolo me nyero de ningo
1: mhm
2: mi hartalo rin tamni jo sikin kinjonta rogirin tola me
1: nje dungo gindo kitina aboyi boyi
2: eh ole mi harta tara kulo ole ay muj dipidil tara ku atua age yedo e koneja onko bena asi ne nyoro ole ne do nyole su ti baba age jo ele rin ta ngasar pore jaga nyo subie jor musaira ron nya
1: aldom awashi survey adola jinyo na
2: grande survey ashuri ne lu nya da gondo rin nam bade no sa sita ne bondo rin ala do do yagra do yori yit me donna elinyo ke wade baka
1: ke gwedo sholamuj
2: amura ta granu gele jugo pa ka ko loliri na tua asi pa gre jenga na ne ushaka dunga dunga dunga dunga dum emi yolo sha jara joni ko ja bolo pa ke inu gar ka ga dar jata pa ke bungo len giti giti bunga ko ta jogere ni le bunye giti giti pa ke tidi yedi ndasa re ngor raisa asida
0: ega
2: ee nendole wana nga rada sa tije amungu wana nga gendolu anna mune ayri dendim ee ko kamada
0: wana nga vengi joki olope ntapa lendim
2: tapa lele
0: iye usijaribu yo maneno
1: kijina kajori yake wate duwa kese nyendi mamo media naria kwa ofyofyo hajakilwe nesitri nyokon
2: everyone
1: iye ama namure vilenda nekira raya magalonyo ranga yore vene buyoke mpoyopo yoke lege yata me nyekakene Ninjero sheji me ya megusa
2: ayore rongo
1: me munni
2: ore rongo bini mwake uronda sadi aldara kwa musimbo no lo ino kyake
0: lo ino ke
2: ore be ku dwara ka jinga tas
1: anta kwa ji ino ore ngangasia bila jore binadamu kwanza rege kile ngaina runu me ngaso hi nya damu aja mele shan la gra uro la ri na jer
2: ho
1: ine bol chani runu Yereke ro mugwe rabi ngo nyanga na agere shor musombo. Ne bol jano runo ki lari nastam asho runa ben kai 50 to 100 years ago.
2: Jibelo ri adu.
1: Nilo ru are ngo rol de ga nimet.
0: Loria oke enggak ya roda ya ini.
1: Redamu kita sih buinnya pesin jadi sirkali lempar neji. Wade radio lah ini nih mereka pi erena sirra. Ragi sih ini ururi biar tuh mereka lagi nafas yang bulunya.
2: Yes.
1: Kaki nih tuh naik lagi minjal lagi macam kita balad el de. Nih ini nih dia lo.
2: Ho.
1: Nunggumu.
2: Nimpaya sana.
1: Nimpaya.
2: Nori ya nija. Yola ngaja kwenye ushia kwa form. Hodo na ngaja ni vuna ngaja sana bo.
1: Yes.
2: Ndoto bera ngaja mbaa pole pole.
1: Yes.
2: Awalibu ngaja ni jinsi sana elelo la robo ngaja shereke ana bu yapi. Jina very simple. Eseri nyoo ba nske?
0: Eseri ngaja star 577#
2: Yes.
0: Star imed na bisha na kati nare nipek hash. Oraga besir hivo ilo ngaje alai ngoro amwe kwenye ushia kwa form. Irbox sidi agiye ora le. Orang yang bilang gelu bo, nelayan kaje itu uloti engkiri trogi adua.
2: Wow. Orang kau nunggu trogi sing, tenggara kena kaje wiki nagere daru.
0: Yes.
2: Biro berunya wiki,
0: aloru desi dayoleng.
1: Alright, melamari naga ngasaru mo singole boleh dan sunsite luri nebo Paulo Laiso Luca Toninho jo tangamu enashi. Ega jina nu team sanari.
2: Nebo chief menauru.
0: Tenebo emeregeshi.
3: Ewangan Olu Show, Mayan FM.

0: Ore siren na nyugi.
1: Nesira giyogi siriana.
0: Ore doya ngolo.
1: Namwe giyogi mayenat.
0: Ashire gino ngire shine mayen FM te maili tisa.
1: Enkorika.
0: Olo shibora.
1: Enaibor ke warie.
0: KMQ.
1: Ngatu.
0: Ndire nga yu jadu ngire shini no e mayen FM.
2: Mayan FM.
3: Mayan
2: FM.